6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Good morning po sa inyo lahat dyan. Sa mga nakatune na po sa ating programa, nakakapiling nyo na po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, doon naman po tayo magkakasama-sama. Panibagong apat na oras ang inyong mga buhay ang ating wawasangin. Talaga namang wawasangin yun, no? Ang ating bubulubugin, mga kapatid. Sana po ako inyong samahan, huwag baka iiwan. Sa apat na oras na yun, meron naman tayong question of the day. Walang good sa morning, wala ka kagabi. Antagal mo naman kasing mag-chat. Sininyo nga lang ako sa group chat, LJ. Diba? Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan sa kanikal mga tahanan, sasakyan o saan-saan mang mga tambayan yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang alas 12 po tayo magkakasama-sama, ha? Ay, happy Teacher's Day po sa lahat ng mga masisipag, mga maunawain at ikalawang magulang sa ating mga estudyante. Sa ating mga guro, happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko guro dyan, happy Teacher's Day po. Although may mga bang schools na nag-celebrate ng Teacher's Day nila ng maaga. Pero meron naman yung ibang mga munisipyo, mga bayan, mga syudad dito sa Isabela na nag-declare ng cancellation ng klase in view of the World Teachers Day, mga kapatid. Dito nga sa Tap Santiago ngayon, nagaganap na ang kanilang programa. Kahapon, ay nung Biyernes, natapos naman na ang Taps Alicia.

0: 18 minutes past the hour of 8, mga kababayan. In short, 8:18. Anyway, ito po ang ating question of the day, mga kababayan, para sa mga nagtatanong kung ano ang ating topic of the day. Especially sa mga nakatuning na po sa ating programa mula kaninang umaga hanggang ngayon. Yung mga bandang madaling araw. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nagtetext na po sa ating text line, pasensya na po, di ko pa po ma-open yung ating text line. Gawa ng nadrin yata yung ano, yung aking battery. Well, don't. It's better to cheat than to repeat, sabi. Huwag naman yung ganyanan, na. Ikaw to po, something na pwede nating idala habang buhay. And sabi ni Prosecutor De La Rosa, yung dad daw niya kasi was a teacher as well as isang judge. And ang quotable quote niya from her daddy is, "You are born to stand out, not to blend in." Ito naman itong Mr. Witness na to eh. Tama, it's better to cheat than to repeat. Ano ba naman yan? Natawa naman ako dito sa sinabi ng isa na, ano ba yun, sabi ng teacher ko dati, DJ, pag wala kayong baon, may tinda ako. Naku! Pinaparusahan po yung mga ganyan, ha? I-report yan, i-report. Talaga mga Pilipino, walang kaseryosuhan sa ano, yun, sa buhay. A big shoutout sa aking pamangkin, Natalia Jambawa, na nanunood sa akin at nakikinig ngayon. Pa-shoutout po all teachers of San Isidro National High School. Big shoutout po sa lahat mga teachers natin dyan sa San Isidro National High School. Pati na rin po syempre sa buong bansa, di ba? Na nakikinig sa atin ngayon. Ang hirap po pala kapag wala sa tabi ko ang daddy ko, kuya. Wala akong kasama kumain at matulog. Talaga mahirap talaga kapag wala kang magulang kasama. Hi boss, hi there, Justin. Sabi dito ni Life Hacks, nag-chat sa ating FB page, hindi lahat ng mababa ang grado ay mahina. Minsan, may mas mataas lang ang pangarap kaysa sa score. O, di ba mga ganun sana, kapatid? Diba? Ganda nun, ano? Hindi lahat ng mababa ang grado ay mahina. Minsan, mas mataas lang ang pangarap kaysa sa score. Alala ko tuloy yung ano, yung may quotable quote kasi ako dun ano, sa sinabi ni Justice Leonin. Nung about sa bar exam. Ano ba yun? The bar is merely a ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta not a determinant of you as a human being. Parang ganun yung point. A merely qualifying exam and not as a determinant of you as a human being. Something like that. Anyway, again, ito ang ating question of the day. Ano ang quotable quotes ng iyong teacher? Mga nais pong magbahagi na kanikil ng mga komento, sentimiento, padali niyo na po yun sa ating text line 0935-810-8217. Shoutout to Zane Bernardino. Anyway, I've got your song from Zach Noel and Salvi featuring Sean Paul with a song called Trumpet. Back-to-back with Dolwyn Sidekick. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
2: Set it!

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing. Lasing ka.
0: Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: 39 minutes past the hour of 9. I mean 8, mga kababayan. And siyempre kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po dyan, sa mga walang ibang ginawa kundi tumambay, magandang umaga po sa inyo lahat. Again, ito ang ating question of the day. Ano ang quotable quotes ng iyong teacher? Kung meron kang nais ibahaging komento, padala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Paano mo na share may live rin sa mga nanonood sa ating Teacher's Day po ngayon dito sa may Top Santiago. How about the errors? Ano pong ginagawa ng iba dyan? Madami na naman chocolates mamaya, sabi. Meron na naman mga mamproprang dyan na, sir, may nagbugbugan. Yan ay pinakalumang, trick sa, tawag ito sa libro, kumbaga. Sir, may nagbugbugan sa classroom.
1: Wow, may nagbugbugan!
0: May mga ganun ka. Naalala ko tuloy no first year ko sa pagtuturo, na may ganun akong estudyante. Patay mali siya na lang. Eh sila yung prinang ko din. Walang mag-ano mag-de-church day. Kung ano naman pinaggagagawa ninyo sa buhay ninyo, ha? Get one more sheet of paper. Right there. Thank you. Again, quotable coach ng iyong teachers. Siyempre in view na ng ating celebration na World Teachers Day. Alam kong meron dyan yung mga tumatak sa inyong mga coach ng inyong mga guro. Wag naman yung mga linyahan nila. Get one more sheet of paper. Boys at the back. Huwag kayong himatlugin sa klasiko, sabi dito ni Mac. What's himatlugin? Ano? Himatlugin, what's that? Ano yun? Parang bagay yun sa akin, na kapatid. Ano yan, ha? Sabi naman dito ni Sir Jam Del Rosario, do it once, not twice. Pero parang ano naman yun, Sir Jam, ano? Parang hindi ka binibigyan ng room para magkamali. Batangas word po sa Batangas word sa antukin. Ah, okay, himatlugin. It is what it is nung bumagsak sa exam, DJ. Grades doesn't define you, sabi naman nung 4 minds discuss people, average minds discuss events, and great minds discuss ideas. From Teacher Tina, a message from Gracias Avril. Kit naman nun. Shout out sa mga double parking na napaka-high. Reklamo mo kasi sa dipos yan, kapatid na LJ. Anyway, again, ano ang quotable lines or quotable quotes ng iyong teacher? Di ko alam kung coach siya, pero sabi niya, always be specific. Always be specific? From Adrian. Got your song from Imagine Dragons with a song called Demons, back to back with Shawn Mendes, Stitches, still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. When

8:48 in the morning. Still kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Again, ito ang ating question of the day. Ano ang quotable quotes ng iyong teacher? Kung sa may mga na-impart na knowledge dyan or wisdom. May na-intindihan or natutunan kayo sa inyong mga guro. Ano yung mga quotable quotes? Yung mga ano ah, mga linya nila na everyday na nakikita or naririnig ninyo. Ako sa magulang ko meron din na lagi sinasabi kasi sa akin ng tatay ko, mas piliin mong maging mabuti kesa maging tama. Ganun. Yan yung lagi sinasabi ng tatay ko sa akin, mas piliin mong maging mabuti kesa maging tama. Kasi sa mundo maraming tama. Lahat kayo pwedeng maging tama. Pero kung lahat ng tama, sino ang magiging mabuti sa inyo? Kaya sabi niya sa akin, mas piliin mong maging mabuti kesa maging tama. Sabi naman dito ni Sir Reggie Nietzsche, ang buhay parang pagsakay ng jeep. Kung ano ang speed ng jeep, yun din ang speed mo. Hindi ka pwedeng mas mabilis at mauna ka. Hindi ka din pwedeng mas mabagal dahil may iiwan ka. From Professor Antimano, our physics teacher DJ. From Mel Ivan Parone, pinaka-memorable at ngayon nagagamit ko na ang mahiwagang get one whole sheet of paper, we will have a quiz. Keep your bags and phones away from your chair. Pinakamagandang linya, naka-autoban tuloy sa Teacher's Day. Thank you! Thank you! Okay na. May mga bumabati kasi sa akin dito na Happy Teacher's Day. No quotable quotes for my neighbor na teacher na war freak at bungangera. Ano yung pinagmuka kung sinungaling kahit kasalanan naman talaga niya? Naku, may problema to sa teacher niyang, sa kabitbahay niyang teacher na bungangera. Ganon! Sabi naman dito ni, Sir Frank, papunta pa lang kayo, pabalik na ako ni ma'am na teacher namin sa AP nung grade 7. Ganon! Alam mo, hindi ko pa rin mag-gets talaga yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. What if bumiba ng landas, diba? Anong piloso pa na naman tayo dito, no? Quote, ano ba yun? Ang hirap ang basahin nito. Parang may dialect. Pag-aralan ko muna kung ano yung sinasabi niya. Anyway, mga kapatid, I've got your song from Diwata with a song called Padabataka. Back to back with Music Heroes Kalawakan. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Kumusta?

was 143 with the song called Sa Isang Sulyap Mo. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan! Siyempre, kasama niyo pa rin po DJ Max till the hour of 12 noon. And guess what, mga kapatid? We're down here with the first hour of our segment, The Greatest Love Song. Wherein playable po dito ang inyong mga favorite mellow songs, low rock songs, love songs, mga theme songs, or kung ano pa man yung mga hugot songs ninyo ngayong umaraw na to. Umagang ito, di ba? Parang ano talaga, si Miss Bulligon. Di ba broadcast mo ngayon? Mamaya? Mga what time? 10? Oh, be here ng 9:50. Yeah, okay. Wala, may inabisuan na. Anyway, our question of the day, mga kababayan. Ano ang quotable quote ng iyong teacher? Again, ano ang quotable quote ng iyong teacher? Medyo parang nararamdaman kong tratrangkasuhin kasi ako. Huwag ba ganyan ito? Ang bigat ng aking pangiramdam. But I love working as your radio DJ. That is why I'm here pa rin.

0: sabi dito ni Esma de la Rosa, hindi ako napapagod magturo. Napapagod ako kakasaway sa inyo. Yan ang madalas sabihin sa amin ng mga teacher namin, DJ.
1: Which is true.
0: Alam mo yung estudyante ako, hi! Do I have a food? Food. Wala na naman, no? Na, when I was young, nung teacher pa ako, wait lang. Lagi kong sinasabi na siguro isa sa pinakamadaling trabaho yung pagiging teacher. Kasi, tignan nyo, magsasalita ka lang maghapon, tapos may sahod ka na, ganyan. Diba? Mga ganun-ganun lang. Tapos parang you're in command kasi utos ka lang ng ganyan, mga ganun, diba? And the job is done. Wala, para sa akin parang andali noon. And I would have to tell you guys, yan yung misconception ng karamihan sa ating mga Pilipino na andaling maging teacher. Sa totoo lang po, ang hirap. Nung pumasok ako sa profesyong ito, sa pagiging guro, sa totoo lang, doon ko napatunayan na hindi biro kaya they deserve an increase sa sahod. Na efforts are given but not compensated properly. Sa totoo lang, mga kababayan. Ang dali kasing sabihin para sa inyo na parang ang dali lang maging isang teacher. Pasaway-saway ka lang, ganyan. Pero nakakapagod sobra. Ayan, nagsisituloy ako. Nandito ako ngayon sa pagiging guru. Wala nang atrasan to. Nandito ka na eh, di ba? I tell you, di ba? Respect them with the highest form of respect that you could ever give to them. Sa mga teachers natin, ano? Sabi, hindi ako napapagod magturo, napapagod ako kakasaway sa inyo. Grabe kaya. Sa totoo lang, madaling magturo eh. Ang hirap yung ano, kailangan ko pakisamahan syempre, lahat ng estudyante. You have to know their ano, learning styles, mga ganyan. Kailangan mong gawing appropriate yung strategy mo individually, di ba? Anyway, we got your song from Harana with song called Smile in Your Heart. Back to back with Christian Bautista's The Way You Look at Me. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:18 on the clock, mga kababayan. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The Realest Radio on the planet. Happy, happy Teachers Day po sa lahat ng mga guru nakikinig sa atin ngayon. Sa mga sulok ng mundo, sa mga panig ng Pilipinas, maligayang araw po ng mga guru, mga kapatid. Diba? Anong quotable quote ng iyong teacher? Yan po ang ating topic of the day or question of the day, mga kababayan. Kaya sa mga nais po magpahabol na kanikil ng mga mensahe, padala niyo po yan sa ating text line. 0935-810-8217. Naalala ko noon, teacher pa ako, laging sinasabi sa mga estudyante ko noon na okay lang magkopyahan. Parte yan ng pag-aaral, laging sinasabi sa nila yan. Make sure lang na ang kukopyahin ninyo ay tamang sagot. Meron pa noon na okay lang, open your notes. Basta close your eyes, di ba? Saan ka kumuha ng kapal? Kumala? Kapal ng mukha mo. Diba? Anyway, ayan. Maligayang karawan po sa ating mga guro. Kaarawan, araw ng mga guro. Ayan. Actually, nandito ngayon si Kian Hernandez at saka si Cassie. Cassie Tagyam, ang ating mga broadcasters, mga giorno na ewan ko kung anong ginagawa nila ngayon dito at nagre-record daw. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa kanikil ng mga tambayan, sasakyan o sa kung saan-saan pa man yan. Ano man ang ginagawa ninyo, sana kapiling nyo pa rin po kami. Tops 107.1 and 107.9. Big shoutout sa mga nakikinig sa atin ngayon sa mga palipalengke at sa... Anong tawag dito? Sa kung saan-saan mga establishmento yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. May nagsabi sa akin na isang kaibigan ko nag-chat, starter pack ng Teacher's Day. Number one, salamat Bayeng Constantino. Number two, flowers. Number three, chocolates. And number four, ang hindi mawawalang roleplay, di ba? Di ba makikita dyan yung message niya nga sa akin eh. Di ba roleplay, di ba yung may nagsuntukan, mga ganyan. May nangyaring kakaiba, may aksidente, di ba? Tapos etong si teacher naman, agin-agin na iiyak-iyak, di ba? Natouch ako sa inyo, mga anak ko. Di ba? May mga teacher din talagang plastic. Para masabi lang na worth it yung pa-surprise ng mga teacher, ay ng mga estudyante nila. Tapos pagpapalapit na ang Teacher's Day, yung iba naman dyan, agin-aamo, di ba? O kaya naman yung iba dyan, agin susungit, di ba? Yung kunyaring may mga nagawang kasalanan yung mga estudyante nila para suyuin sa Teacher's Day. Ay! Mga plastic. O bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Yung iba lang ha, yung sinasabi ko, hindi lahat. Experience ko na yan, 2 years ago, yung Teacher's Day na ganyan. Pero di ako ano, totoo ang pinapakita kong attitude at ugali ko sa mga estudyante. Di ako plastic yun. Kung ano ako, yan talaga ako. Walang dagdag, walang bawas kumbaga. Anyway, I've got your song from Shamrock with a song called Alipi. Back to back with Jeremiah's Nang Hihinayang at may maingay sa aking background. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: ko lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
0: Sinong walang assignment?
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: 9:39 on the clock.
1: Ay, sige po.
0: 9:39 on the clock, mga kababayan. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. Sana walang-walan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Big shoutout po sa mga nakinig sa ating ngayon sa mga pali-paling. Sabi sa akin ng kapatid ko yan, dami nakikinig sa iyo ngayon dito sa may gate 1. Hello po sa inyong lahat. Good morning! Sa mga walang ibang ginawa dyan kung... Mga walang ibang ginawa dyan kung dito mambay. Ay! Walang ambag sa lipunan, puro tambay lang. Anyway, nananatili ang ating question of the day. Ano ang quotable quotes ng iyong teacher? Again, ano ang quotable quotes ng iyong teacher? Siyempre, yun nga po eh. No? Teacher's Day ngayon. Siyempre, naglipa na naman ng mga tsokolate, mga messages na nakakaiyak, nakakapagpabagabag ng damdamin ng mga guru. Siyempre, si teacher, agin iiyak na naman, ano? Kinabukasan na naman yan, back to reality. Lalabas na naman pagka-dinosaur ng inyong teacher, di ba? O ngayon kasi, Barney siya. Hagabol na dinosaur. Eh, bukas, ano na siya? T-Rex.

ang grade ang importante, may modo, sabi dito ni Clarita De Leon. Yun ang kanyang quotable quote mula sa kanyang teacher. Bumili ka ng ice candy sa akin mamaya at may flash ka, sabi. Huwag naman yung ganyan, nire-reveal mo naman yung teacher mo eh. Na merong black magic eh, di ba? Stop running away from the problem. Don't let it destroy you. From Mr. Manzano. Yan daw ang kanyang quotable quote. Yan ay iba. Message ni Maria Bendijo. Finish or not finish, pass your paper. Yan yung paboritong linya ng teacher mo. Hindi quotable yan eh. Papalay mo ba sa buhay yan? Finish or not finish, pass your paper. Pwede sa buhay, di ba? Finish or not finish ka man sa takbuhin ng iyong buhay. Kapag kinuha ka na, wala ka na magagawa, kapatid, di ba? Identical answers means cheating, sabi dito ni Nicolas. Alam mo, may naganyan sa amin nun eh. Tapos ang rebat. Hindi mo ba rin ba napansin, sir, na parehas din yung tanong mo, na tanong sa paper ko at sa paper niya? Piloso pong estudyante, no? Anyway, padala nyo lamang po ang inyong mga mensahe sa ating text line na 0935-810-8217. I've got here a song from King with a song called "But Di Mo Pagbigyan." Back to back with Jovit Baldovino, si Kay Mahal pa rin. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:50 on the clock, mga kababayan. Kabili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Hello, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Sa mga nag-aalmusal pa lang sa mga sandaling ito. At diba, meron yung mga late na nag-aalmusal dyan, brunch na akong tawagin to. Diba, yung pagsasabay nyo na yung lunch at yung breakfast, brunch. Diba, sinabi yan ng mga dietitian, mga food experts, mga ganyan, and even a aeromedical being, ang tawag dito. Sa mga nag-skip ng breakfast, kasi nga, diba, tinagurian na breakfast is the most important meal of the day. Yung mga kumakain pa lang daw sa mga sandali nito. O yung iba, nagbe-merienda na dyan. Agad naman ang merienda mo, kapatid. Barwil. Anyway, tara natili ang ating question of the day. Ano ang quotable quote ng iyong teacher? Again, ano ang quotable quote ng iyong teacher? Yan po ang ating topic of the day or question of the day. Ano sabi dito? Multiple choice tayo. A, B, C, D. Wrong spelling, wrong. Favorite mo namang linya ng teacher mo yan eh. Quotable quote yung something na may aral. Balang araw matututunan mo rin ang pinag-aaralan ng... Sabi dito ni Carlito Roca. Balang araw, yan yung panahon na nakalimutan mo na, saka mo lang marirealize na, tinuro to sa akin ni Madam eh. Tinuro to ni Sir eh. Di ba may mga ganun tayong instances sa buhay? Naturo yan pero nakalimutan ko lang po. Ibig sabihin, hindi mo talaga napag-aralan. Hindi mo natutunan kasi hindi tumatak sa isip mo. Naintindihan, di ba? Buy my puto and ice candy and we have no exam today. Ito na yung mga black market ng mga teacher na iba dyan eh, no? Usok pa ba yung gano'n? Ano? No man is an island. In Tagalog, walang taong perfecto. Ano daw? Parang mali ang thought process mo, kapatid na JK. All answers are correct. There are no wrong answers. Gano'n? Di ako naniniwala sa ganyan. May naka-zero, di ba? Whether you learn or not learn, I earn. Kaya it's your choice, sabi ni Eric Simbulan. Ito sinasabi rin to nung teacher namin nung elementary kami. Alam mo, kahit paupo-upo lang ako dito, sumasahod ako. Kaya nasa sa inyo yan kung aaralin nyo talaga tong tinuturo ko. May mga ganun silang thought process. Anyway, I've got here a song from Nexus with a song called I'll Never Go Back to Back with Rockstar's Parting Time. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:09 in the morning, kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Gorillaz Radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, din po tayo magkakasama-sama. Usaping pangguro ang ating talakayan, mga kapatid, di ba? Apat na oras natin tatalakayin yan. Actually, we're done here with the last hour. We're down here with the final hour of this program or this segment, The Greatest Love Song. Although marami pa tayo may preplay na awitin na related sa ating segment na ito. Kaya sa may mga song requests po dyan, mga love songs, mga hugot songs, may mga pinagdadaanan, mga mag-

mga sandaling ito. Padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Ewan ko kung may katabi akong yearner ngayon. Professional yearner yan. Yearner or beggar? Beggar. Imbes na yung nanlilimos na beggar, beggar naman pala. O kasi, ganda-ganda naman ni Ate Girl, pero siya yung nagbebe. Ay, hindi pala. Ewan ko kung yung gusto niyang closure ay para sa sarili niya or closure para sa pagkakaibigan or closure para dun sa relationship. So, mixed emotions pa siya. Tatlo ang naamoy ko. Siomai, siopaw, suman. Hindi, naamoy ko either closure dun sa pagkakaibigan na kung wawakasan na ba niya, kung mas pipiliin nung kaibigan niya yung guy o mas pipiliin niya yung i-retain yung friendship at kakalimutan yung guy. Gusto niya lang makabawi doon sa guy na yung guy naman yung i-ghost ng kaibigan niya. O, parang panunumbat or paghihiganti in our way. And yung isa naman ay yung closure between sa kanya at doon sa guy. O, diba? Our way, dapat mas magandang palayain yung sarili niya doon sa sakit na yun. Diba? Mas mag-focus siya sa sarili niya. Kung pinagpalit siya dahil ewan ko, kakausapin natin siya. Magkakaroon tayo dito ng counseling kahit inaantok ang inyong lingkod. Yung nanghingi pa naman sa atin ng payo ngayon ay mukhang siopa. Gusto ko nga kausapin. Gusto ko sana tanongin kung pwede maka-discount doon sa mga resort nila. Lalo't malapit ng birthday ng aking anak at naghahanap kami ng resort. Baka sakaling libre sana yung pool. Ay, yung pool, yung dalawang rooms doon sa kanilang hotel and resort. Diba? Lalo't yung resort nila, yan yung mga nakagisnan naming resort nung nung bata kami. Mga panahon, wala pa sila sa mundo. Iniisip pa lang sila ng mga magulang nila, gagawin ba natin siya? Hello, I've got your song from Diana Rose, one of my, tawag dito, favorite song. The song called When You Tell Me That You Love Me. Yeah. Back to back with Stevie B's Dream About You. Here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:20 on the clock. Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Dirtiest Radio on the planet, mga kababayan. At ngayon nga po ay parang nagkakagulo sa harapan ko na tila bagay may riot ang mga tapsiyan. Parang feeling ko nasa BJMP ako. Parang mga bilanggu itong mga to. Tapos nagtutuktukan ng mga kung ano. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa mula kanina hanggang ngayon. Hello, hi there! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga walang ibang ginawa dyan kundi tumambay, ay! Ano yan? Walang ang pagsalipunan! Kain-kain lang tapos walang trabaho! Ang ginagawa nyo dyan? Wala na, pinagalitan ko na naman. Lumabas na naman ang aking pagiging parent, di ba? Good morning nga po pala sa mga kapitbahay namin. Walang ibang ginawa kundi makichismis dyan. Ba't kaya hindi yan, oh, pinarusahan yung mga ganyan na magsara ang mga bibig, di ba? Ang ating text line ay nananatili sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Uy, may pageant pala yung mga teacher. Ba't parang may dwarfy na doon? Bakit parang may naligaw? Ay, hindi pala. Binubuli ko na naman yung mga teacher dito. Yung gaganda ng mga teachers natin dito, ha? Yung ilan. Pageant naman pala yung mga teachers natin. Lumabas yung kanilang beauty aspect. Nananatili ang ating question of the day. Ano ang quotable quote ng iyong teacher? Again, ano ang quotable quote ng iyong teacher? Magandang umaga po. Nang Lunes, DJ Max, babati po sa mag-ina ko. Judy Ann Borja at Jeline Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Maraming salamat po mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Good morning, Sir Joselito Carion Borja. Napakinggan niyo po ba si DJ Echo kahapon sa kanyang top 20 countdown? Parang nagkangagulo yung ating mga teacher sa harapan natin ngayon. Parang may rallying magaganap. Ano? Parang magbubuntalan sila isa-isa dito. Mag-shoutout sa ating napaka-hands-on na principal, Miss Jessa. Na parang hindi ma-enjoy-enjoy ang Teacher's Day, kakasuway sa mga estudyante dito. Very nanay naman pala si Miss Jessa ngayong umaga. Anyway, mga kapatid, I've got your song from Celine Dion with a song called My Heart Will Go On. Back-to-back with Kenny Rogers, Through the Year. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

10:49 mga kababayan. Siyempre, kapitin niyo pa rin po DJ Max. Habang yung iba nagsasaya doon sa harapan ko, ako nandito lang. Tamang nude-nude lang, kumbaga. Wala tayong karapatan. Anyway, ay 10:50 na po pala ang ating oras mga kababayan. Sa mga patuloy po nakikinig sa atin at nakatutok sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nakatambay, hello, good morning. At nananatili ang ating question of the day na ano ang quotable quote ng iyong teacher? Again, ano ang quotable quote ng iyong teacher?

Ayan ang gulo lang po ng estudyante dito. Sabi dito ni Ace Paul Flores, the attitude of the teachers depends on what is the student's attitude. Sabi daw yung quotable quote na ano niya. So, may mga ganun talaga. Pero alam mo, as a teacher, talagang usually, hindi usually, kami talaga ang nag-a-adjust or mga teachers ang nag-a-adjust sa mga ugali ng mga estudyante. Lalo na yung mga iba na yung mga kabataan ngayon sa totoo lang. Masyadong liberated, gawa ng the dawn of the media, di ba? Masyado ng, excessive na yung karapatan nila. Masyadong pinang-blackmail yung karapatan nila, di ba? At the same time, yung trauma na dinadala ng pagpo-post sa mga social media. Alam mo yun? Learning is from womb to tomb. Pinakatumatak sa akin from Eliza Verasis. Which is true, di ba? Yun nga sinasabi natin na ang pagkatutor, ang pag-aaral ay isang lifelong learning process. Hindi porket graduate ka na ay matatapos na ang pag-aaral mo sa apat na sulok lamang ng iyong silid-aralan. Patuloy ka matututo sa mga hamon ng buhay, sa mga experience mo, ganyan. That is why it is a lifelong learning process, di ba? Everything goes up, must go down. My physics teacher, Mr. Tim Victorino from Caster Manlulu. At maganda yung pang-apelyedo. It's true. Everything goes up, must go down. Talaga, hindi lang siya, hindi lang siya pang-edukasyon. Talaga, ma-apply mo pati sa buhay mo yun. Everything that goes up, must go down. Kayo dyan sa likod! Gusto nyo kami isama dyan sa kwentuhan nyo? From Robert Martin. Favorite line ng teacher nyo, yan eh. Anyway mga kapatid, I've got your song from David Pomeranz with a song called King and Queen of Heart. Bilang ating mga pinal na awitin para sa ating greatest love song. Back to back with Elder Barge, Who's Holding Donna Now. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hi sa mga mommies! May revelation ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
3: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This International award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
4: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
5: Mami, try to tune in on TAPS Radio on Monday at 7:30 a.m. for the live coverage of our flag raising ceremony at TAPS.
6: Anything special?
5: I'll be one of the MCs, Mami.
6: Talaga, anak? Yeah, I've heard in the past, MCs and participants in all events of TAPS are just the students.
5: Yes, Mami. Every student is given a chance to experience being a participant or MC in any of the events.
6: That's actually one of the reasons why I enrolled you in TAPS, anak. Good luck. I'll also tell your dad to listen on TAPS Radio.
7: The mornings are much brighter.
8: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS and no other school does it better.
9: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
10: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
9: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
10: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated

0: Labs Radio.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show.
1: Lunch Break Show. Break Show.
3: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
4: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
3: Sinong walang assignment?
4: Ay, yun lang.

11:45 in the morning. And it's lunchtime for a fact, mga kapatid. You've just heard a song from Shackle with the song called Akala Ko'y Langit. With yours truly, of course, mine's DJ Max. And we're down here with the final scratch of our program. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Mula kanina hanggang ngayon, medyo nawala lang sa area inyong lingkod gawa ng mga bisita. Hello po, good morning! Pasensya na po sa mga napag-iwanan kanina. Sa mga nang iwan dyan, ay! Nasaan kayo? Kayo lang yan, nawala kapatid. Ano mga pinaggagagawa ninyo sa mundo, ha? Nanatili pa rin naman ang ating question of the day na ano ang quotable coach ng iyong teacher na di mo malilimutan. May sinasabi dito si Mama AA Queen Azia kanina na nakalimutan kong bigyan ng nickname. Diba? Kasi niirap daw siyang palitan yung pangalan niya sa messenger. Madaling maging tao, mahirap magpakatao by our values teacher at HNHS, now ITVHS. Hi to you, Ma'am Josephine sa Benorio of Lamut, Ifugao. Kita mo, kahit pinapagalitan mo ako noon dahil pasaway ako, tanda ko pa rin yung mga turo mo. The saddest part of being a teacher, yung pag na nakapagtapos na, nakagraduate ibang estudyante, hindi ka nakilala, sa totoo lang. Kung sino pa yung mga pasaway, mga makukulit noon, sila pa yung marunong magbalik-tanaw, nakakaalala sa'yo. Pasaway ka talaga, AA Queen Azia. Sa pangalan mo palang, pasaway ka na talaga. Madaling maging tao, mahirap magpakatao. Pambansang anini, mga quotes ng mga values teacher talaga nun. Kasi part yan doon sa curriculum noon. Ikaw, ha? Anyway, it's bye-bye time na nga po, mga classmates. Once again, this has been your DJ Mimes, DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Q-Shay with a song called Walang Yaman. Back-to-back with Kamikaze's Narda. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: masira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 12 o'clock.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Go along.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Pioneer Mix Club. Avantika.
1: Sa wakas, Michael Pre na ako.
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now. I am Zay Morales, your student broadcaster.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is 107.1 and 107.9 TACS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TACS Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela. Hey!

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS, and no other school does it better.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ae, yun lang.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 7 o'clock.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tufts Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tufts Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tufts Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tufts Rojas sa Tufts Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tufts Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tufts Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tufts Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tufts Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tufts Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tufts Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tufts Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tufts Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tufsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tufsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.